gola cala de donatar bicho chama de nava vos champi pado leva matano lenga male coluca o pata na chira con a cucheta chata tamo carena yo serie mantulo que mula que o puta con a chira zamnia we da dan al chaina da gaga de la coso da nal da dana canje la mara tu madure na de chador sado na da na dure na sorie da na chotio na shandu a chaima loina trariya punara fa mata na mal koto jama kora kominye kontena di botalla bolo so kande bachara na ambi chokada sore kande dila bana ve to anna wa jatan sagna da mo na te pata na tawa kasare na go tabi pa mai dala ka kucha ka mo so kal de ta tula da mo ta dila pati da ka ke ta mala ta na di da ti ka samara ke si pina da mo na para bo na bulwa bo lang go da da dia da na tole na da bulon ka ka tu na bala mo che dina salu an to sai ke sa onda ke ke ondo karma ma go da bombe na pada chakko da na jala wa ke sakala koi na gan tu tamano tu bu me tau ka se paira na na ni gere sai gere ke mare gela wa tan tan ran tirau ti ter de banga som ya mira para dan ga ta ta ki sona es da mo to mato ge ga da ja ki ma tu bu she bura ka bal ya kuch ya kana ki lenge ge di di ko ta ma ya na ga dia ko de te me te ko mara ba wa si ge bal ta ka da sa koi ra ol ya dro she ta kalo miri kalo ge goru ol ya dro wa she ta ko da na one na di ne ka we to pe kana ma re silla sa nego dai charma dala me nego dai bolte sama thake tasi banagi bakka ki wadi babba bol kana warta wachya ga ko chama ke tanau atai na kirai na tu pasanna o gata shuba kuma bulai ta bala pate to nan santa mar to mala kire na kase ka wa parote dana o banagi makka ki wadi babba bol kana warta wachya ga ko chama ke tanau pula sa kada mita or dia wande sigana o shipping ga sina ga simole ga sana o paisi jame ko na ga danga arza dale na o dadai mara el yoga karetan shara na utalai mara el yoga nani ka chi mana o asena el yoga lega ama ketana o silaza ta maina bolte samada ki o bulaita urachi